0: Missinippi Atchimowin is brought to you in part by the Government of Canada with a funding contribution from Canadian Heritage, Indigenous Language and Culture Program.
1: Well, in tōti mag Missinippi Atchimowin o maga bīn tōhta mega nocho chomaga ni shogisiga ag ni stanani anno sa page maui agwawa o pahoipi. Simutago shiki gipi mach Atchimustago no Sylvia McAdam si siwaham. Mōdham tōne kāke dōre me nochi ki aya ki tōhta ane mi awisho ta Atchimowin o ida kottagi gwa me nochi tapogota haya tapihta gwa ho maga tawina maga o yani istapiak te bahegan. So a nochi gwa me nagi gan tōhto ana Sylvia McAdam si siwaham. Sylvia, aya kusani mi miskota mana ya upegi hawa suin. Ya kiego mi gwa choma ga mahim skotcha ga tiga ya mihchi chi shogo ni hitza wak papami mahim skotta mok na watch wiza wa wino ti uta soata chigi kwa ucho ase mi soa tingi tana ya o simua ho chapa nua wiza ya munia uta sui wina homa ga pachita whether it's the Child Welfare Act or Child and Family Services Act monia na kana mako chipa de kana mia go maga gi pia pa chista ma gi go ni hi dog ta sku chi no ti pas go chik ma ti gi da no ga ki da na ko to sui win na wa ki ga pa chista na no ma ni ga ni tu chik ma te ga mi chucha se
2: ta pu ma ga ya yo go ma conference ga wi ma mo pa i un an wi ma sku ti nan i go new yan nga ki wi ta mo og oni ga ni og Igmini skog tahton gaya ka toskata kiaguma nga kita puanka kui suhka poutsik puangaya ka suhka pouista treaty Igminoma kayas kayas ka kipisa matsia mui tuan ka kawainu ya niti kayas kais matsia mui ksituan tapui muinanto